No kukirizo kujitulamu kuba kunene. Ne vision yetulamu eba nene. Kubanga atenga bwe nayogera olulala nacho kikulu nnyo okukiriza kwo okumachinga ne vision iyo. Bangi kufe to confessing a vision is a nene. We confess those big vision. Sometimes we gamble to be kopa mukama kaba pastor ba finger boogera. Kama nini kule nyonyi? Ni kule nyonyi. Nyinga kuchikachiwa mwetoba nga ina bicycle. Echo si echukulo kubanga tebanga yo. Na echi buzo gwa chogera elimu mutima oina wechija. Oina container nyonyi mweja. Mulizo yo neighbor kulina. Omugende kati gwe. Oina container mweje nyonyi. Kubanga ulira enyonyi nga tena jja wali ku kisaawe wayagala gipakinga. Eina kusoka kujawa. Wano mutima ino kujawa. Ebebe nebizimbe byola abantu byebazimba. Tolowooza nti bisookera wo biraba, bisookera wano. Mu mutima gye bisookera. Oyina kizimba wano nga kijjawo nga naye bw'okiraba kijjawo. Wano era nga n'okwewunyisa, tekikyakwewunyisa, nga tekikyakuteemula, nga naye ne bw'oba okyogera, eri tomala n'onseka. Manyi olwo okwogera ekyo naawe n'omala onseka muno ga banna. Noga naye bannalabika naatera oggwa eddalwa. Kama ebazibwe. Ejo kibaawo ndi mutima nga mufunda oyogedde ekyo ne kituula mutima ne kigwa ebbali kikoonye guli nga tekiyingira mu mutima nekigana ndooza ba ngenda kugwa ddalu sitegera tandisa okwogera ebintu ebitasoboka teganga confession nene naye nga faith okukkirizako nga tekumaakinga na by'oyogera wangi nkusabira Katonda akuyamba akugaziye omutima nga byoyogera bitukagana n'okukkiriza ku mulinnya lya Yesu. Kamba nti amira. Omutima gwe gwetagogejja gujeemu byoyogera. Emmeeme yetagegejje esobole okujyamu byoyogera. Number two, omutima gwetaga okwongere gugejje nga ne faith esupportinga byoyogera nayo ejyamu. Faith inge yenkanankana, faith inge machinga, ne confession yo. Chenjo kusemba yo kusabila, bachita income yo. Kubanga changu nyo, confession yo kube nene, nga ne faith nene, nenga income yo temachinga na confession yo, ilanga temachinga na vision yo. Iba minsingi link nene nyo, echo na cho, Katonda akuyambe ebiro bituuke ove mu kulota wanji ove mu kwogera obwogezi ove mu kwatula obwatuzi okwatula sikubi n'okukkiriza sikubi naye nsaba Katonda akunseetulire ove mu nsi y'abayatula ove mu nsi y'abakkiriza ogende mu nsi y'abakola kama ebasibwe whereby omutima gwo gugaziwe nga gusobola kwa accommodating a vision yo era nga gusobola kwa accommodating a faith. Faith ze wills zosoba ku vision. Faith nevuga vision naye ate ulireza ulireza income yo ye fuel ye fuel a driving a vision yo nkuwadde engeri gye bigaziwamu ememe ekoleerya katyobange meme gabaga benege janga olwe meme kodo wale nebange etya chingambire ne bachi ulire ememe kodo wale nebange etya ene kodo wala nga buli olucha akameme nga kemima akameme nga kemima lwabukodo nga kemima nga kemima banange meme y'omukode bantono gaziyo mutima gwo gaziye meme yongogaba ngota meme gabagaba yekoletia yegeja bwegeja egenda kwa accommodating a vision ya nene imilila cheke mkono waguru kama tiayi mkama mkwewa sa kubango mpade ukubikulira kona ntege de ntiseta gakaya na baruti abenseno kubanga baruti bwe matene ebibanja ate gwompa munsi nkwebaza olwo kubikula kwe mfunye olwa lero nti amaaso gange geegana asalawo gente kwa